ano na yene ne ekoko a yetumi edi enkonem enti nyame na nkoko biara yene mu Eye awariye mokon Ejume mokon Ebusye mo ekon Akwentyo mo ekon

sika se mo kon se wenya awurade na ono ankasa ma mbe ko ama wa abaye din se obetumi a survivor in this life.

0: Okay, ma menko asofo yinche. Asompa ma chome ma munye na akwa ba.
1: Yeja.
0: Obia ho ye de.
1: Awurade adom.
0: Yeda, awurade ase se enden suso munya ebre. Na yaba efidi so.
2: Aso ho ye.
0: Nyame adom papa papa. Na yebe kanya me adwene. Ade achre nyame ama. Yadia, hear ye pa. I am concerned about the children. And emranti ene mabawa na ebanen tise ye ye taimono. Ye taimono na isuruka kra ewoho. Inti upi aban chinkura na omame akacho saman kwa onko ana papa ebu ne ni chira so he bibi ache ne sorry nako efie wa wudi america kora na be ko so nen mrantie na baba wa na ba na de anording so entitya ben ena yedi ema wonne experience entity ben yedi ema won as nation community ya won entity ben yedi ema ya mrantie ne ya mabawa no area won entity ben na mrantie ne mabawa ho no yedi ema won. So yen semu nyana ne se fawo ban mewrade na ontetino emawo fawo ban mewrade na erade entetino emawo empre bebre ne bimu ekwa asoria na wogya nkwala na ofi na onoko asori. Joba na kwala no nam no no edi na gro bo ha ba ba kwala no o hwe television ene ade ono akwa akosom bara kwala ne de wija na ofi ntintiti ya ben na wo de ma urade ma otum di atete en o mai ade amawo echichafo ewo asudi ewo nkwala tete ho. Asofo ewo asudi ewo nkwala tetia ho sanso na community nso a yewuo mo no enso wa asudi ema eye nkwala etetia ho me ya yesa bebi a naka yede beye park ama nkwala no omo aju omo ni kakra anase yede beye center sibia ometumi akwa kosua de ne ade bebere ho a enkuro ne bebere ho a yemfo no atonton sase ne nyina e wono walanga sifu ya tonton sase no bebere je ya bebere ho a mo ni bebi kura wo mo ode amankwala no ma ometumi akwa kosua de so ene obano fanu megurade na unyame entete no emfa na ma fa obane me urade na entete no emfa na ma ewia bebie line no wan na na ne ba eye stubborn na urade de ne nsaka no ene akwala no da so ye stubborn na na se isi ya wasesa na won so waka bi e de achiraye. Last week ya kai ya Mrs. Sabedi eneni kuno Mr. Sabedi ya omo mami yinu John ene James na mami ekope position ma wa omo na favor ede ma wa omo enye enu ni yeshe se enkwala no ne Yesu nante ye no o ma bra boye sei ansa na Yesu ekosoro enkwala no ne Yesu nante ye no o ma bra bo eye sei na omo ya pofufu a omo kopu enti school no ama nshada ankobi omno papa ene na paafo na na ye adwuma nanso omo hu Yesu no mja ye om papa ne apaafo no ho ekodi Yesu chi omni Yesu nante ye wo bra na Yesu wa asase so na omni Yesu nante ye no esu ben na omo da ne di adanse ye ben ye nya firi nkwala ne ho enti ene ye hwe na yemfa yemane nso yemamrante ye no yemama anu enura meti se se boase ho baby school foa omno omo headmaster se head teacher usadende nso ho na omo akwasese ne nyoma ne ade nyina megidi se ye tam na sadi omanyoma no na nshada ni ho ni ho because discipline no na wo school pa ena wa akoya so de nkura na wo san be fie ya bo wo school na wo san be fie na opapa kura san te se wa ya so de wo school ni aboa obesan di bia kan ho obesan di bia kan ho enti wa nkasa no nkonkoye kura bi ko okoye na nya be kase eh Francis ko school no si no kokoye ya eh a discipline de be man wankasa no wa I mean you shock sir enti unkonkoye enti tia no na wofie enti tia no de o ma me be ka akiro de o papa be ka akiro enti na o ko school kura na die a teacher for no be ka akiro enu na obeti ena Wednesday wo be kwa asori ana pano yenyina ebeko asori ni akwa akoya asori uko school se bebi sa wo se uko asori Sunday no Sunday uko asori wa nko asori a ye bo
2: di quotation baba
0: yes ye bo wa ho si si ni nyina ye hwe saade yenyina na ye bo me se dako me koya so ade mi wo school na headmaster e dia ba twa meni echi ha e ka kito bi makameni pai e ma meni ayasi meni ase e biai enya sam ketwa se ne e te se ne ya me ko fie kwa kan ya e ka headmaster na ka samato no obo me pa me ko na me ko ka che mpapa se headmaster abo me mini ma ka metina me baby kama nka osan bo me papa eche headmaster ne die no kura de bo me no because nim se makoya so odin enche obo me pa you see entetie ben ene ye de ma ye mei entetie ben ena maame odin ma obei ari baby ya mu mai se me ma ne tian kwala na mu ma o mu kwan na omo bofu ene ade ntina nkwala yo ye omo sa ene ade na mo portray se mema ne nye jan kwala ne hu no papa se ayo ya sasa bon sam enti sa be ma ne fi wa wo wo se na afi wo ntumi control ne nti na oye ne ono ankasa pe enti mesre se awofo no be mani oba no nka mum na yentete ye ma no na omdaache etumi ayef yenko bible mu kakra yenko bible mu kakra Mark chapter atengwa no yenken come from 16 to 21
1: yo afa das yamisha
0: amen
1: but you can kind marco it's back on to say more dunsiano econo ɔsɛn na ɔnenam Galilea ɛpo ho no ohun Simeon ne ne nua Andrew sɛ wɔregu asau ɛpo no mu na wɔyɛ apopofo na Yesu hu wɔn sɛ na Yesu se wɔn sɛ mumedi mɛchi na mema ma ye nipa ayifo
0: okay
1: na ntem ara uja wong asau no bedi nachi
0: okay
1: na ofi hoko nanim kakra no ohun sebedi uba yakobo eneni nua yohane se wonso wo okuro mu retweetu awon asau
0: okay
1: na ntem ara ofre won na uja won eja sebedi ne apafo no okuro no mu bedi nachi
0: okay
1: na okodu Capernaum na ntemara homeda no oko shia demu kwa chrechre amen
0: amen sofo emrantie mienu yenkasa James and John na wone wan papa ne apafo na na wo epo ano ana wo moyi enam Yesu ba sin ni mo no omu jaa mpapa na omu apafo no ho ebedi Yesu echi na yenhwe Yesu bebia Yesu ko ye bia emrante ya mienu na omka ho na odi Peter enso ka ho enti ebeye Peter James and John ansa ne suafo no nso so odi omu nyina ka ba no hwe bebia Yesu beko bia in Matthew chapter 17 say okwo bepo no so no na nipa miensen na omka ho ento Yesu sheda grumu womo Yesu sheda mentori womo okepi womo otreni womo Otreni wamo. Enti yansu so. Se. Ya ya abata in. E deyin na yansu ye. E di ama ye mei. I always say. Se radiman mwa free. En tonko of papansem. Mami mei. En tonko of papansem. Mani papapante tinkwa lai. Unya ni papa pa not tin kwala na eboa nkwala ne daache kwala ne daache yeye ekwa enimo omunyanya misro bi ebe omo abrabom enti entetia emrantie Acts chapter 4 verse number 12 and 13